0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Da-da-da.

0: Dream Radio time. It is now 8:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8800. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4 minutes after 10 o'clock.
1: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special

Pwede ka lumahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
6: Philippine Standard Time, it is now 101 at narito ang ating dream balita. Inaasahang magkakaroon ng magkaibang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, kung saan posibleng tumaas ng malaki ang presyo ng diesel habang bababa naman ang presyo ng gasolina. Batay sa apat na araw na trading ng Mean of Flats Singapore or MOPS at ang galaw ng foreign exchange, tinatayang tataas ang presyo ng diesel ng 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 cents kada litro. Samantala, posibleng magkaroon naman ng rollback sa gasolina na nasa pagitan ng 1 pesos hanggang 1 pesos and 50 cents kada litro. Ayon sa isang source mula sa oil industry, ang pagtaas ng presyo ng diesel ay bunsod sa pangamba sa pandaigdigang supply ng langis matapos umano ang paghinto ng negosasyon para sa peace deal at panibagong banta ng Iran na tuluyan isara ang Strait of Hormuz. Dagdag pa rito, nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ang pangamba na maaaring bumaba sa kritikal na antas ang global oil inventories kung mapapatuloy ang kasalukuyang bilis ng paggamit ng mga reserbang langis. Gayunpaman, sinabi ng source na may mga paunang indikasyon na maaaring bumaba ang MOPS prices sa huling araw ng trading ngayong linggo. Kung mangyayari ito, posibleng mapunta sa mababang bahagi ang pagtataya ang dagdag presyo sa diesel, habang maaaring mas malaki naman ang rollback sa gasolina. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kanilang fuel price adjustment tuwing Lunes at pinapatupad naman ito sa Martes. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali. Dream kada.

dream kada isang pulis ang tatay ko. Dahil dyan, kaya pinipilit ako ng aking mga magulang at mga kamag-anak namin na kumuha ng kursong criminology. Sa totoo lang, gustuhin ko man sumunod sa yapak ng tatay ko at sundin ang kahilingan nila, hindi ko mapilit ang sarili ko. May sikretong malupit kasi ako. Isa akong darna na nagtatago sa dilim. Alam mo na, ang gender preference ko ay salungat sa inaasahan ng aking pamilya. Pag nasa bahay naman kami ay ako ay macho. Pero pagdating sa harap ng friends ko, ako ay isang reyna. Matagal ko nang itinatago ang bahaging ito ng aking pagkatao at talagang hindi madali. Hirap na rin ako sa pagpapanggap ng tunay kong pagkatao. Ginawa ko to dahil ayaw ko ring mapahiya ang tatay kong pulis. Mahal ko po ang aking pamilya habang buhay na lang akong closet queen. Nagmamahal, Eunice. Well, Dreamcatters, napakinggan nyo na ang kwento ni, paano ko ba sasabihin, ate or kuya? Baka maata tayo na to. So, ate na lang, no? Napakinggan nyo na ang kwento ni Ate Eunice. So, si Ate Eunice ay isang darna daw. Ang ganda naman ng intro. Ang ganda ng intro pala. Darna daw si ate. And yun nga, gusto ng pamilya na mag-criminology siya. Mag-took siya ng course ng criminology. Or kunin niya yung course ng criminology para daw mag-pulis siya. Yun yung gusto ng pamilya niya. Especially ng tatay niyang pulis. Pero, yun nga, ayaw nga ng ating bida ngayon na si Darna dahil ang mas gusto niya ay maging totoo sa sarili niya. Well, Dreamcatters, ano nga bang mapapayang ninyo para sa letter sender natin for today na si Eunice? Sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it through our Dream text line with these numbers or 921-419-6566 or comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page. It is 104.7 Dream Radio Scat. And later on, when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dreamcatters.

Pero Miss Lovely, ito naman ang sabi niya. Hindi nga madali ang sitwasyon mo dahil kahit kailan ay mahirap ang magpanggap. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi habang buhay ay maitatago mo ang iyong lihim. Gaya ng palasak na kasabihan, walang lihim na hindi nabubunya. Correct. Iba na ang lahat, iba na ang panahon ngayon at kahit pa sabihin pulis ang tatay mo, alam niya ang batas na lahat ay dapat tinuturing na pantay-bantay kahit ano pa ang gender nito. Subukan mong unti-unting magladlad para hindi na sila masyadong mabigla. Pero patunayan mo pa rin sa kanila na kahit anong kurso ang iyong kunin ay tsak na may pagmamaliki ka pa rin ng iyong magulang, lalo na ng tatay mong pulis. Ayan, and that's coming from Miss Lovely. Ako naman yung masasabi ko lang, no? Ay, parang ano naman tayo dyan, Ate Cheers. Well, ito lang yung masasabi ko, no? I think mas maganda kung paunti-unti muna. Mag-start ka dun sa, ano mo, sa kurso na kukunin mo. No, tama nga naman si ate na mahal mo yung kukunin mo na kurso at the same time, ay hindi ka madi-disappoint. No? Marami kasing mga intrusive thoughts kung anong sinabi ng kaibigan nyo na kukunin. Kahit hindi naman gusto. Hello, college life. This is your life. Ganun talaga, no? Kaya meron tayong sinasabing preparations, K-12 at all, diba? Para alam natin to filter out kung anong man mas bagay. Or di kaya mag-excel dun tayo sa mga course na kukunin natin. So make sure, kung hindi mo naman talaga gusto yung mag-criminology ka, i-make sure mo na lang din sa decision mo na gusto mo, di ba? Hindi yung pinilit. And at the same time, mag-enjoy ka. Di ba? Yun naman yung point. Chas. And habang nagde-decision ka ng ganyan, paunti-untiin mo. Ang pinakauna mong kakausapin ay ang iyong mama or di kaya kung ano naman, ay yung si papa. Di ba? Paunti-unti lang. At first talaga, ang hirap. Especially sa adjustment na yan. No? Others may hindi agad ma-accept. Ang hirap ng English na. Hindi ma-accept agad-agad. Let's be honest. Especially kung ano na yung na-establish mo na personality mo or gender mo. Ang drastic ng change, hindi agad yan magsisink in or di kaya ma-accept agad. But eventually naman, di ba, meron namang resulta na maganda din naman, di ba? As long as wala kang inaapakang tao, wala kang sinisirang tao, nagiging totoo ka lang, at mabuti kang tao. Di ba? Yun yung gusto kong sabihin. Kasi hindi lahat talaga ay may courage para sabihin yon sa mga magulang nila. Especially kung nakikita nila na ayaw nila sa ganito, ganyan. Now, I commend all the LGBTQ+ na ating mga kaibigan na ang brave nila at the same time naging independent sila, no? Tinahak nila yung path na yon na kahit ano mang resulta, ang importante, totoo sila sa sarili nila. Diba? Yun. And sana ay mahanap mo din yung path na yon na totoo at hindi ka nagtatago. At the same time, you are free. You have the liberty to choose kung anong magpapasaya sa'yo. Yun lang yung gusto naming mangyari para sa'yo, Eunice. And kung hindi man nila matanggap yon, let them heal muna, let them move on dun sa part na kung ano ang gender mo. Kung may ma-accept man o wala tayong magagawa dun, nasa kanila na yun. Pero one thing is for sure, huwag kang magbago para sa ikasasama, magbago ka para sa ikabubuti. Okay, yun na. And thank you so much for that letter. Yun lang yung ma-advise namin sa'yo.
Thank you so much, letter sender, Eunice, and I do hope ay nakinig ka ngayon. And sa mga dream goddess natin out there, don't you worry, I'll be back maya-maya lang dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Goddess.

0: Dream Radio Time. It is now 3:35.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Tayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

kinauukulan upang matukoy ang lawak ng pinsala, lalo na sa PR site na nagpakita ng bitak matapos ang pagyanig. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan, ngunit patuloy na pinapayuhan ng mga residente na maging mapagmatsyag sa posibleng aftershocks at epekto ng lindol sa mga gusali at impres. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Come on!
0: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, Sika!
3: Philippine Standard Time, it is now 5:05, narito ang ating Dream Balita. Kinumpirma ng Philippine Ambassador to the United States of... na binawi ng Estados Unidos ang diplomatic tourist visa ni Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam, sinabi ng ambassador na isinagawa ang visa revocation habang naghaharap si Romualdez sa investigasyon kaugnay ng umanong mga anomalya sa flood control project. Nauna nang naglabas ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez kaugnay ng mga reklamong kinakabiblangan ng umano'y plunder, direct bribery, paglaban sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering. Gayunpaman, maringit tinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa dating House Speaker, ang mga paratang ay nakabatay lamang sa politika at hindi sa matibay na ebidensya. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang bomberadyo para sa reaksyon ng kongresista. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio, sikat.

0: kumusta na?
1: Ako, kigalagap pare.
0: Uy, yun, tinupad.
1: Ako ngayon, ako nuya before siya. For siya, isayok.
2: Hi.
3: Hello.
1: Pare, yun na yan, may papalitan lang ako.
0: Okay, pare, wala problema.

0: uban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa mga sama.
3: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience.

0: Here Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butik.

0: Dream Radio Time. It is now 8 o'clock.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para na po siya dahaagaron, marasa niya, for good, di kita pangaon.